0: Breakfast News with Pia Mint Samoa.
1: O te elangi liftu talmatangi ni utatu o lia mali nea sa mātango fia lea lofu malanga leo le tua. Fatalofa to elipa ia sa utu alasi sa molo fa fongmani ni tula. Talofa lava maloli sa ifua malelangi maaina. Usi mailoli fa fonga i telefoni o lea salua asfa o kusa o luafi lusfulono ale lima tolitasi PIPMN i Aotearoa. Olo isa amole wa yeso neini isi olo ia mai New Zealand, nga lulue faatasi mafaa masino, lo ia matumaiti ya onga, olo a otawina itu la fono po olo students ole atunu u, mole faa malo si otomai faafaufautua, advocacy skills itutono faa masinonga. Itolu aso le neya o onga, ifa atatau soli nga tu la fono matu la fono mo ainga, family law, mai tauna ifa abitoa ilifa atinoino tu la fono male anganu o Samoa. The Fa'aliyah Ta'ita Ilangolangol Pacific Lawyers Association nea Elaine Ward o le sanga fa'aliyah o le poto fa'aloia o le afa fa'ingo fiayo na mawa e ainga maana la fanga le fa'amsinonga tonu ili atunu'u atoa. Na fa'aliyah le fa'angau le mali o le palemia isau nuanga Winston Peters fa'atitau ili fa'ipulo le vanga fa'apufaya le Greens ya Lawrence Xu-Nan. Peita i ele iesi faa i unga pe ole a aviesa mailo na tofi faa minista ole vaa i fafo. Ise fi naunga vivele le pale mene le vese utuanai na saunu aiva wasmanai o Peters ya Xu-Nan e toe fo ilo na tunu go back to his country. O ia la fonga bo tupuwele le fia fia tangata saina i New Zealand faa pia mtangata ala utele. Saunu ai pale mia Christopher Luxon wa faa moe moe ole afita pa ima lea fionga va wasma na ya Winston Peters e soala upule le neimu ta upu. E mana ole vaenga faa upfaya le act e tu watu le malosi faa tu la fono e faya onga e avi ese etu maiti ya onga faa tupu faa lewe lave maitu tonu upotu wa onga. Olea fainga faa vae fau po le a new policy ale act. Olea faa tangai faa ya onga, etu inatu tamaiti faa tupo vivesi, isi no faangai faa ia faa abitoa. Ma olea pui pui ya fote mafaa ya onga, ma isi faa lave lave po isi faa lea ngaina o ni meo to tino. Fai malisu itau vaa ole act ya Paul Henry, ole neitu la fono, olea aumayeni le malo si anga, malipolo wa inga, power and order, ifa ya onga, tuwe faa tonu tonu wa itu tonu opotu wa onga. Mae te tauna ilo e whaia onga e amana ia la tou mae au le tū la fonu ia la tou. O le afa manino ele act tua o i lalo le vaenga iwa iwa o le tū la fonu a onga po le Education and Training Act 2020 ia ilo ai whaia onga vaenga i whaatanga ma pui puia pe a la tou ngā lulue ma le wha maoni. Mane tana whai u. Watu inatu situ sitaru sanga asu ito olua le yuni la kapia saa moe le pale mia, le sunga la auli ala mali etoa le watea Schmidt. Ina ia teo teo ma auli faa mafolofola la velave mafaa fita auli, ua fiaile awale atunu. Ole kapteni ole manu saa moe ya teo McFarland, malifaya onga ulu po le head coach ya te le malu tu siyato pisi, na faalia le pale mia lo lapu po le ngatele. Isi faa salanga maile World Rugby ai maise wa ausia ele au le avanoa mo le ipo lalolangi tau sanga fau. Na tu ina atu le tusi ina ua maua ili ipoti isi polo inga le World Rugby e luisful fai tu la Italia tuai. Ile faa iunga e faa umatia ele langolango ile lakapi Samoa. Ai peitai olo faa fitia ele World Rugby isi faa iunga faa pea. Na taa ua ili ipoti ele Samoa Observer. Na feilua isui o le World Rugby ma le pale mia le tae o le Sfraile Taluai a o le i feilua i maisi waenga o le Samoa Football Rugby Union. Samoa, telefona o le neyaso manu teleina la utapua inga i inga pula i Maria Makeli Tatuu, so i fua.
2: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: 5:31 PI on 102.2 FM.
1: This is PMN Language News with PMN Tonga.
2: Malolo mare hawe ki pe malolo le Tonga to pe ko flipo modulalo pe mo yongo aho tu site ko ni fa o a kosi wa fe wa no. Hoi ko ye na hoko I Tonga na e fu fu fa ha foki I head hui la ko ye to na lo mu e forcing a week ko si. Hiri ha mamata ki ai tanga ta ko ye ko Kevin Mealamu na ane va inga e opeleki. Na ne fa inasima ya ene mafana pe mo ne toka I ko ye to ta ko ni talbe ne ke si. Manatu ki he ne mousioa e fuafua tau tesi koia e olpele ki he wafe maua na ane kau atu ki ai. A ene manatu I ai holoholo tangata ai vainga a jona lomu. Na e kau fokia mea lamuia e futokolahi e kakai koia na nau kau atu ki hono siofi ai documentary o jona. Ko e whalalaka ai poto whalao o e kauloia pasifiki. O ku lolotonga I haa moa ai kauloia me inusilani o nau whalele hangahi ako ma e kauloia mo e kau wako lao fa lota fonua I he tau mua ke whakalalaka ae ua unga aue ae fwa mau anga pe mo e tau keiko ia ke sistemi ae fonua o unau whalele hanga I polokala maako I aho e tolu pe aku whakate fito pe ke he lao ki he hia pe mo e lao koi ke ngahi whaamiri I kaiko ia pe ka koi whenga aue aki ae ngā aue fwa mau anga pe mo e anga fwa fonua koi ia o haa mua na e pehe he kau ngā palestini o e whakataha anga koi ia kau loia o e pasifiki I Lane Ward I e lelei ange koi ahano te I o e kauloia pasifiki ko e whakalaka ia ki mua ai whaitotonu I e ngahi whaamiri pe mo community ko e whakatutu fo o ai whaunga ngā aue ko ia whakatotolope ko research pe mo e whaunga whakahoko ko ia ai ngā aue ki he ako I o e mo uilerei pe health education o gei e kaunga lahi ai ngahi community ko ia e pasifiki ke whaunga ko whakahoko aki ahano te ui mo a ko I ko ia o e kaunga aue ki he mo uilerei pe ko ki nau tolu ko ia o kina whakahoko ai whakatotolope research he lolo tongani. O nga fuatuu, ko nga fuatuu ha project ngā aue e ua, ke teo ia ki e kau ngā aue ki he kahau. Ko hangai e he ako anga ko ia ko e Ara Institute o Canterbury, o fuatuu ha whawae I he malaeni, I he urakitao ko ia ki he bachelor, he applied science, pe mo research, pe a whakatotolo. Pe tene o mai ai e ngahi community o e pasifiki ke nau kau mai ki he ngahi fuatutu mo e ngahi kawenga ngā aue. Ko ngahi polokalama ko eni, o kuhā mahino mai ai, ai hu ko ia e fuatutu ki he ako ki he mo uilerei pe mo e whakatotolo ki hono langahake o community pasifiki. Na pehe e tare kita ko ia ki he Ara Institute a sua tau ti o ku whakafonufonu e he ngahi ko osia ko eni ai mea ko kumahu inga ki he whanau ako mo e nau teuteu ko ia ki ngā aue I he malae o mo uilerei ki he kahau. I he hokohoka to e pe ko ia e tau kapoi o e fuatua e wha I act ke oange hamawhai whakalao ki he kauwhai ako o e ahoni ke hamusi aki ai tokotaha ako koe o kufuwa moveweu I whare ako. I he fwoi lao whakaanganga koe ni e lawa ai whai ako o ave e tamasi I beta ahine koe ia o kufuwa he whare ako ki ha tokotaha kua situku makehe pe koha feituu kua si wahai makehe pe e malu pe whakahoko hanga aue ke whakarerei mo whakatontonu ko uhi ke malu I aki pe ai maumau ai ako ai whānau pia mo I kalasi o kuako. Nga e tau kapo I e whakafofonga me he act o pehe o kwhia ma o ke ongo I e he kauwhai ako o kumahu inga a e nau ngā aue. Pia koe ngā aue koe o kunau whai o kui he malu malu o e lao. E toki whakamala ala e he act ia ngahi ngata anga a e kua fuatuu I he malu malu o section hive hiva o e lao koia ki he ako mo e ako I. Ko uhi ke ilo ai he kauwhai ako a e mea o ku ngofua mo e mea koe o ku malu I aki ki nau tolu. O kiai ha huuhuu a e taha o e kautoketa maa o lunga I he fonuani ki he whakafalala a e tokolahi ki he akenga fo ou o kui ko e tere talatala. Pe ko e whakahoko eni o e talatala maha ki ia I he telefoni pe o I kaito e sio ki a toketā. Ko toketā Betty, ko e sea ia o e kau toketā talatala mahaki koe a Nusilani, pe kui ko General Practice New Zealand. Ko ene tokanga, ke whakamuamua a hono whaitoo, pe mohono ta ofi ko ia o e mata mama o holomui ai e mo ui e mahaki. Ko uhi ko e natula whakavave koe o e mo ui he ngahi ahoni, ko tau kumi pe ke vave taha, I kai ko le reitaha. Pe aku tau wanga maheni a ki pe foki, o ku ilo ki tau tolu, e he tau toketa whakawhaa miri. Taimeni hiu tau fie mao pe e vave taha, ka I kai ko le reitaha. Nane pehe ai, E fefe a e tau fononga i taimi, tau e nima mi heni. Taratala pe telefoni, ke mau e faito o. Pea kuilo e toke taa e maha ki pe ikai, ko e tere taratala, tere faito o. Kuo fuatu he faa e whapolitikare koe a New Zealand First, ha fonga ke tokoniaki ki New Zealand, ke whakakakaia ki e fonua. Ko fuatu ai he New Zealand First ia ke oange haseno i paanga ma e whaamiri koia o guiai e pepe fo ou feunga mo i paanga e ni maafi. O nao fuatu o e paanga e ko e ni, ko e fuunga ia ke whaka ia e aki ke kakahake e toko lahi o e fonua. Ko e fuatu ko e ni, o fuafuafua e paanga e whaange au miliona ki he fonua he tau. Ka o kune loto lahi he taimini, ko uhi koe fōunga eni, ke langa hake aki, ai kakai oe fonua. Fwa o si beme sipoti, kuo ta tau mai e kau sipoti ko ia na nau whatahataha, i Glasgow he ngahi aho koe ni mariu atu. Pea pāsi ai pe mo fo iama ko ia oe keimi, ke whafola uia ki intia ai whakahoko ai, ai sipoti ko ia oe wafe tolnoa. Fafiafia ki Nusila a eola, he na nā wono whakakātoa i he metari, metari e tolu ono, hongofulu koe koula. Koe koula a Nusilanina e fōmaia he neti polo, kakau pe mohiki mea mamafa a David Litti. Ki ngai whonua e Pasifiki na e make, haa mua mofisina na takitaha e koula. Polonise e ua a Naulu, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu pe mo Norfolk Island na nau takitaha a Polonise. Eke, ke hea tupekoe aseleeria, moe metaria e te au fitutaha. Mahalo e vainga. Nga tangai o ngongu o kokumai makitautole, ako ni fatangbeke mou maha o lerei. Ko au flipo modulalo, tu au fatu.
1: Listen to 531 VI wherever you are, on the iHeart Radio app.

Aia, hofi hofi atu tau whakalo falahi atu mataka pisinga, tau mataka inanga whine mai tama ko mai ke tau tolu ke liu ke whereveia ke a tau tola tau whakaholoanga he pia mini we ke lantai mai aho ua nei. Koe aho ke whā ki he mahina nei ha au kuso tau ue hawhi mai uafluma ono. Koe mga hala maka lilia nei, moi kua lotonga muli e tau kua hohoko tau tolu ki ai whakalo falahi atu. Mai he kaunga hua. Pia meni we ham tolu a kapisinga nei ko le tu alale mali e tolu lukini ki motu pavihi. Mai ke ke matu taki atua da tolu da uka holoanga ni kamata mai e whama viliamu mo me Marita Liverpool mai he matahola tolu ki he matahola ono. Tuna ia matau kapisinga. Ha da tolu da uka holoanga tunga ni whama hani. Ka tātona matahola fitu ha tautola tau whakailoanga whakamotu, ka usia whamole mole atu nā kaiwhai whakailoanga po ke whakaholoanga whahi malolo sinu a tautolu. Nia lātai, moi whahe tapu nei, ha kua nā kai malolo moi tatalu ha tautolu pulo tono si ko lona kumitau. Si whamole mole manatua ia ke ha tautolu tau liongi ke he mga honai. Kai, ka mole whakatose ma tahola fitu tau tausia i ta whakatutalanga mo ia tahe tau pulotu ko Dr. Amio Matenga Ikihele. Hanga uia ke taha whakatātaanga ko mamana ki ke, aia ke tausia. Moi hana whahinga hua, moi hawhangi atu ke tau tangata Pasifika. Haia si mautali mai ke lata, moi whakatutalanga ia mo Dr. Amio Matenga Ikihele. Koe, ha tau tolu foki a tau whakaholoanga, hai ai foki ta whakatutalanga mo ia ko Sione Paia Kumitau MNZM, pia foki me matua ko Reverend Sina Panama QSM, hanga uia ke tau mana tutupu, po ke tau amamana kianga he tau matakau ni kua takitaki. Halaua ki ai. Amanaki foki, ka eke ko mou e tau lakau hila, ke mou a tawhakatutalanga mai hadau tolo matua ia. Ko ia ko, ko eke kafo pulotu, Professor Sir Colin Tukuitonga, ko ia ki he motu ko Samoa Lalo ke mga honei, amanaki ke mou a ia ki tau lakau hila. Ka eke ko anaka imita ki tau lakau hila, hako tuko nei loi tau tolu ko e da wahu kukuga mole ki tua, masi foki e hila he motu ko Samoa, na ia naka iniko ni wene masi hila, masi foki e hila ke he, ke he maanga lahia ko upolu i Samoa, se hilo a lingua ko mui te ai hila whakalateo ki mga honai kai. Pena ma tau kapisinga tau matkai nanga hatu tola tau whakaholoanga ki a fiafi, ka manako mtoru ke tātu e lolo taha lelo longu, wilo mai ke numela telefoni nā kai valuseo nā kai lima tolu taha, po ke meri mai mtoru ke hito e-maili pmnniwe@pmn.co.nz, po ke matutaki mai ke mtoru fofonga pepa koe pmnniwe. Haia ma tau matakainanga, pēnai tau whakaholoanga tau tōru gen lata mai a whiawhi nei, kua makona lolo he kai kai he tamawala whalaua niu. Tamawala whalaua niu, ni tamai e whaama. Se helo koe tau kai ama e whalaua niu, po ke tau he tangata ni whanua ama whakatau mai iai, po ke e, kai mitaki kaha kua aitei, hapelua e matalelo ha lolo po ke e tangi tatu ke manawa ha kua whai mana kai kua kai dika ha e tamawala

Aia mātaka pisinga pehe nā e whālua dhau lero longo ma hofia pē meniu e. Pukatangi tangi atu ke e whakawhiawhia ki am tolu ki hea whiawhi moko moko nei. Tā tōna mata hala whitu hata o tolu dhau whakailoa ang whakamotu. Ka usia tō tause he ta whakatu ta langa moia e pulotu e ke kafu Dr. Philosophy ko iko Dr. Amio. Matenga iki heli. Kai mautari mai foki ko e lalike moa hatu tolu te kitaki ko Sir Colin tukitanga mai he motu ko Samoa ko moa na gaitu laini telefoni. Kai mautari mai ki he whakatutalanga ia mo Dr. Amio iki heli. Ngau nei manako ki tuku atu tau whakalofalahi atu nena vai, whakalofalahi atu ki akoi. Kua tōdua e sino ki tanini. Aia, kua heke anena vai he tau lapa whakatū. I tanini o whānove ko he tau sino ha kua lahi mahaki e tō he sino ke maanga ia ko Dunedin. I he mga ahonai, he ahonai, ki sea fōki kua lahi a isa kai. Nena vai, whingeta whakalahi atu ki a koi mai hawa tau whānau. He tau aonga pulotu pia fōki mai hawa tau tolo tau mga whāwa niwe nena nofu atu i Dunedin. Nongi moka pō māle mai lero longu nai

Kalafalahiatika mito ne whanau mai a Stalia. He mai makalili faluvala he manga ko tau manga i Australia hau falu manga. Kai longona mai ki hatu tola motu mori ko niwe kwa longona e makalili. Pe he mai falu da matakai nanga kwa watolo toru mai hiki e ke tau aircon ke whakaonga e ke heat pump. Kwa iti aircon ka hage whakamomoko mai whakahauhau ka kwa whakamafana te whali. Mai fai mga whao ni kwa whamui e hita. Ai logo mna fai hita du ma e hadau tola motu ni ue kai. Ki sea fua ki mai ki pehe mai kwa oge. Lau mai e tau maa moe ne toka e tau fata mai toka e tau puatari hoa ege. Kafu hako makaliri mai longona makaliri ki hadau tola motu mori ko ni ue. Koe tau ngā kukui mua to whanonongo e tau tolu ke taha. Whatu tā langa me matua ia ko seone pai a kumitau MNZM. Tiki hepa tu hepa. Maonga onga e pupulele.

0: Ai ho fi ho fi te tau fika lafa mata ko bisinga ki am toru ke he mga ho fia finai. Mana ki ko ma fala am toru tau kai a fia fi ke he a po makalili nai. Tukuna ia ko mga hala makalili e ko hoko tau toru ki ai. Ko hato tola mga ho nai ke lata I moe fatuta langa moe e matua fene reverend sina panama ki USM. Fika lafa lahi atu kia kai ma sina ki a fia fi tukua te mga ho nai ke lata I mo koi.
1: Itaki, fukamua, fukawe ki fukarafano hea tua ko moa e o fiaf, fukawe ki he mga honei ma lova pavihi, kua fukatama ki tutala tua ki he mga honei. Kumneia, tututala tua munei ki mahangawia ki he puri fukamoto ha motoru ni mtakawa niwe community today, kua mamuna ki tua ki fukahoko ha hongofuru ya oketopa, Wafuru maon ke he kaina he whakawhikau he atua ko inga mo ala mokori. Kamata ai e taonanga ne ke he ola ngufuru pongpongi ke hoko atu ke hola wha ke he whiawhi. Si hahai e tau koloa pa mana ki fōki ke whakatātā ke māme ahoia. Long e tau ngahuarima ke he ke. To siwi fōki hala tōrua tau a ngahuarima ke kisi ai e tau koloa wa mahuinga mo I furufuala. Mana ka matoro ki matutaki tu mau e tau tau siangane, fai katano, ki matutaki tau huarima e tau tupuna, ni kua toka hifu, tau mdali, tau pulou, tau polu fua lakau, mo I falu koloa foki. Si haia I foki tau mtakau, kua mamunaki ki wena, kai whakalaulahi. Kuhai ni e tamu kai nanga kwa anako me fia fia ke umoi ki kawhalata ke mame hau ia na kai pa. Si pia foki ni ki he. Si vianga he tau tau fua he whanua. Inga motoro ni e mpria motu ni whamori hatunga whaoi ni we. Kwa lewa tau si motoro mpukaunau si fia fia lahi foki. Siwe tau taro, siwe tau fushi iluki, tau fushi tonga, siwe tau kape, siwe tau tō, tō lahi mawhala. Si amamunaki, kumtonu wau, amamunaki fai kape, fai taro, fai mre mori, fai lahi atu, ke whakamea, ke mutaki, ke mukamuka, me furufuara ka poki gai durangata poki ata. Ke uta he la rolangi lau lai, pia ni hakoen me na tunga na whai ni ui tu haupuri motu. Kwa kisi a foki, mea a foki hara whai ia tau taro, ke amamuna ke fua foki ki he māme hau ia. Si ataina ko hai ni kua whai fua e whanua, ta mai ke kisi a he whaoako. Na tolahi makaukau hao me malolohi, tō taro I ni ue, to taro foki I New Zealand. Si ama mana ka matoro ai, ko feinga matoro ai mtakau, e funaki, ko ke tata anaki e tau nahuarima ke whakataka ai, po ke whakakisi ai ke he māme aho ia. Ha koe whamana tuanga he rimu fuma ua I tau tau a niwe Kuremoto, New Zealand. Si whawelahi malolo, kwa tuku moe mga honai ki tuta lātu au ke lata ia moe hama tōru hama tākau. Si koe tafu haro anga fōki e māme hao. Koe uta ni whakaniwe. Tunga eka hawa lolonga tō tōru e wangau niwe. Si lata ni ke toki awha moe moko ina. Ke whakaaong e wangau niwe. Na whatutala fōki ni tamo matua kaha. Ki tō mena pihia. Si taria iau e ari halau tōru, pe mai takitaki, tō whaharoanga hatau tōru, koe utani he wangahau mōtu. Koe tō hakona ia. Si hai e tō whaharoanga, hai riu ni ki. Ki whamana tō atu he mtakau, ki tō usi whamita ki tō ngahua ri maha tō tōru. Si whaimana tō hoki ni e takitaki he mga honei mā lau, Kwa lewa tua I e tutala moe mohe misi. La ngā ni he umai ro tōru ki he aho e kautau he tau nei. La he mamoko e takitaki. hako pe mai sina he motu ko ha ko ni fanu ge ke uti to si ke si he fari ni me la rotong to ka tem do fe ko ya ka fe fe yo mo ki to si to si ke o ke to fa to ka ke to si la ta fari ni we ma ni we ma to ni we i ni si lon si ko manga o nei ko fita ma to lu he tutala mo fa to ka ki ai e tau whatakaanga, a mana ke tā daha, e mai daha wharikai daha tā restaurant, mō whia whia e tō koutou. Si, ai koe tau, ai o ki rung, tau si ni whakanean. Si hana e mana tu mā lolo wa, a mā mana ki atu ki ai, ta eke ni gaha kua hae e tau whatakaanga, mō e tau la whoro, ke whiala si whamore mōi, Langu matai mai. Lahe mo moko ki a mautoro e mtakau. Pe tu talatu nao ki mautoro. Hakoa taupangi a whanau ki o whanau ki kumi e tau kaina. O si ta kaina. O si ta kaina. Ka whakau e mga honai kua whaki mai e. E whakawhikau e atua ko inga mo ala. E kaina ki tausia e taunga hua. He hato tōru e tōmata ka inanga niwe kwa hai ai. Si whakau e whoki he bowling club ki a Sifa, Murphy, ko whalangu matai whoki a matu. Lahi whoki e mori tau tope, whatea ki tau horu he council. Si haia lahi e whakalaf ki tōmata ka inanga niwe. He api mau hi nei, muadri ki tau mamas. Na katahe mena malolo, na pihendo kautau. O ki karipoi, mas maskere to mumui ka kautu ni tonga ua. Ia, o ni whakatoka lalo, tala hau e Yesu, si kautu ni tonga ua. Hanafaru manatu ma takitaki, kua lafilafi atu kirunga. Paeke ni kaha kua tui tamas kesi e Facebook, si informari mari, si langu matai mai ke Tā mata ki kaina niwe o kalan. Aia, pi hie tō manatu kua whakakisi atu ki he mga honai. Ka e mamana ki ni ke mawhara ha tō ngahua, mola tōru kua. A mamana ki ngahua ki pūhi pō, pia ni ka mea mō ama kua ngahua ai ki he awhiawhi. Ka e tū mau e whakalofa he atua ki he. A tō tōru a tō mō mūi. Ko e tause ni e toko tau ki he tonga hua ki mahani wha toko lāra. Tunga ni ko whakako mai e Yesu. Si kumnaia, munui ne po, ko e naia, o e tulau.
2: You're now listening to PMNUE.

aia wanda makai nanga kwa hoko mai tuai tō mga hau ki tau mawehi atua i au. Whakaui lahi maha ki kia mtoro ni whai hoani mai, vilo mai, mui matutaki mai ki a lati mai tau tola whakaholoanga hi a whiawhi nei. Pia fōki ki tau tangata kua whakatutala ki ai. Ham tolo ka pisinga nei, le tuala le mali e toa lolo kini ki motu pāvihi ko mawehi atua i nei. No nofa ham tolo munui nei a whiawhi, pulupuru ki mawhana ua nimo kai whakalata lata si oatu ki whawhawe tau sino. Kia no nofa, mui munui nei pō.

mwe whekai whakalofa ho whiho whi atu ki am tūru ke he mga ho. A whia whinei whakaui ki mwe atua ko riwa tau tūru ke fleveia ki runga ke he leo taongo, ke he whahe tapu nei. Am tūru ka psika nei ko Jorinda Heka ko mamana ki ke tātua tau tūru tu whakaholoanga ka mata mai am taharongo fūru ke hoko atu ki he mata hola. Ua ke mga hapungi pungi pungi whakaui ke am tūru tu mga hako fuaki ki e whakaselinga mai ki hatau tūra leo taongo ke tau mga hau nei tukana ia whenau tua tūru ke mutku ni ue whai mga hau tūri mai ke he tau mga hau nei na ia ne ngā roi ke he leo taongo tau tūru ka kua fluo le tau tāla ni kora ngona ki ai ka haka pe he kua whakausi tua he takita ki ngahu e ngā hua tūru ha kua nā kai riro ngone leo ki runga ke leo taongo. Kai mohai o matamata kai nanga, nei a tūko riu mai ke tātu hatau tūru tu whakaharoa anko. Whinatu nā tūko e vai a whakaku ke mūtku ni ue kap te mahu iunga kai te maa fua huri, ine fua niu ke hoke loto tu riu mai ke ha. Mō e lata ia fua ke mai tau whekau whaka mga whawa. Asi fai mga hoa ine whanokehea i maile te o kai mohai a. Riu atau tūru ke whanongonongo ke he tau lena longa pia me niwe ke lata ia mai pouri e pōnei. Ua ni mafoki, hatau tūru taka pisinga mahi mūtu ko Stālia, a mamana ki ke longoana whalu halau tūru te whakamatalanga, ke he hatau tūru whakaholoanga, ke he tau tūlāne toi mai mua, tō wehewehe halau tūru te whakamatalanga, mo he tau wharawhalanga ke rātu matau tūru, ke he tau tūlā, mataholongo fūru ke mataholaua ke he mga hako mua. So, tō whai whakamatalanga mai o Stālia ke tau tū lā he mangaho ha tū. Ai pehe ke tūko se lau tūre tāi mangaho. Ka tō whai mangaho he tau tū lā ia. Ka longone tau tūre tau whakamatalanga mai he tau kapsinga mai o Stālia.

tahe mga lili matau mga ina nga e mga hau fia finei kai ai kere alahi ke tunga yoki yoki vahantapuka mori ki tua tō tahe mania he mga lili silahoana e kurikuri he tau porohuia itu hako e mga lili aisa hua tiki whafuke whanem toka ai ono ono tiki ai uo ko aisa te mosie pia fuke e tau puhio hem toka fwe mga homo ia ke lori ke tatake aisa to finatu ke wharinga hua whara whanoa ni hea ono tiki ai kakai ke whewe fuke ka hama tau ka pisinga ma tau mata kai nanga na pia ni ka hafuru mena hei tau mga homo ka liri pe he kai uho aki ke mautari mo e mo te tamahita tui tamana tui mawhana. Ai whee mana ke tupi tupi ki ai tau loto ka haha koe wharunia tau mana ia ne whai kerea ai ka haa e mga hala mga riri. Ua ni mo ma tau kapisinga koe tau wala tala po koe tau whakamatalanga mai ha tau turu tu kapisinga mai Australia tu whakanongonongo mturu ki ai ke he tau mga ho he tau tūlā takitaha, ka mata mai he a tau tūra ka pisinga ko Misihani Sydney, o atu mungoia tau tūra ki Brisbane ki Amoka, whakausi mungoia e Makera Katani ki he maangana ko Melbourne. Tuko tūra ni ala tūra ki whaheta punei, ai whai a Perth, kai Mohaia, me taki ke riu ke whakanongonongo atu ki a Perth ki he tau mga ho poko te waha kukune toi mai mua. Pia meni ue anene whaifakanongonong tū mau mai am Turukia.

0: ke lo lo na a ma wi do ko e lo lo lo a hai ga mu ko e lo lo lo a hai ga mu
1: iu ni ki tuku a te te whakalo falahi atu ki am tōru mata mata ka inanga ne kua whakanonga nongo mai ngai a ki hata tōra ne o taongo ke he pouri he pō nei tō tai fia fia ha kua a I loa mui mai longa fōki ko I hata tōru mata mata ka inanga ni uene whai whakanonga nongo mai ke tau mutu mamā he mga ho nei tungana ia ka hana whake he ke hata tōru mata tōra mula tōru kai mai ke lo tōru ke ka seringa mai ki hata tōra leo taongo ha ka mena langatāni ka hai whai tapu ka mena pihi whakanonga nongo ngon tūmua whakau e oi tūlo ki Australia. Pere tāni a lahi pia whokini ka hāmoe. Wharua tau mūtu mamā whokine whai. Whakate ringa mai ki hata tōra reo taongo ki he mga ho fia fine. Pukai pūri e pōne. Amana ki ko fia fia mai ma whāla ham tōra te whakanongonongo mai ki hata tōra reo taongo ki he whahi tapu nei.

You're now listening to PMN UN. Amana ki kua fia toro he whasaringa mai pra whanangonongo mai ki hanta tōla leo taongo ke pouli pone matamatakai nanga PMN UN ene whaitaongo atu ki hea mtoro ato whanangonongo anga ki heta mga honi. Tōkana ia maa ngala kia paku tau sei hala tōlo a whakatata ki heo kio ki whakatapu ka mole ki tua ki kisi atu ki aia mahu he tau kaine kua whakafua pihia fokini moe tau matakainanga ne ua tuka haki lata ia mai tau whakahoroanga ia he maangana ko lakepa sikisikisi ato fuki e tau furufuruala he alo tūru e tau ngahua lima tau mautu fufine ne kua whakatahataki lata ia moe tau tangata kise kise.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Wani mo mata mata kei nanga koe hea tau tolo te wala tala tutupu tonga ni whamahani ke te whaita puta ki taha. Ka whakatoka atu ka tātou noi am taharong whumaua koe tolo te poa ia ki he pauri he pōne. Ua hola kei kai nofu ke whanongonong ka hako hengon tamana tutupu hai ke motu koni ue. Moe hea tau tolo kapsenga ko mo ka tāno si pia fōki ni moe kaunga hua PMN UE. Ne kua whakaputuputu e tawana tāra ke nā taia mai whahe tapu nei ka e whakaue o e tūlou ke he ham tōlu e tau whakaselinga mai po ke whakanakonongo mai ke hatau tōla leo taongo ke he whahe tapu nei ua nimo whakanakonongo ke hatau tōlu tawana tāra tutupu tau mga hakukune tai mai mua.

ia matamata kei nanga ko e PMN ui anei ne whai whanongonongo mai tu mau kai kia ke mga honi tukana ia ko e tau amamna ki anga he tau maangi ni ui ke nga tai ia mahala tulu tu awhakata ta gos tua he maang kora kepa o kio ki wata pukam ori ki tua hanga hua tua e ke mga honi ke he maanga kutamu katonga mo he hala tulu awhakata ta ke he tau whaitapu ene toi mai mua Linga koe hang furumari ma whakana te maang kota mua tonga. Ano anu tiki mga honi tako rongi tuta ngāti ne whaia mua ki whakafu hala turu tora whoro ki runga ki he whafonga pepa ki rang matai atu ka haki ai e tuta ngāta he hatu tura motu pia fuki mini mura turu ka hai whafi ini we. Ka hai whalu ni a mena ia ki mo wasene fuki ni ka hai mga whawa mo e hala turu atu amamla kianga ki lata ia mai Tau, ahofkatata.

tā he whiawhia he whanonongo ke he hantau tōru tēnei o lorongo ke rātai ia mai mangāho pungipungi nei mātau matakai nanga ha PMN e whai whakatakoa toka tuka ha ke whakasingaringa mai am tōru kiai kai whakaue oe tūlo ke he tau matakai nanga ne whai tūmau ke whanonongo ke hantau tōra nei o taongo ka mātau mai ni ka hāni ni awhi he matahola tōru pere lā hoko mai te ke mga tūnu nei. Ka pseng kuru ana pēni ni ka matu taki atu hatau tūra whakaholoanga ke hoko atu. Ke mata hola ono ke mga hapungi pungi. Ka e whakaue ke a mtoru ne whai. Whakanongonongo mai ngai a ke hatau tūra leo taongo ke mga hapungi pungi nei.

0: Café and he know, he know, oh, oh, café and he know, he know, oh, oh, he know que he manaba, ta, ta, ta, crean a hito, oh, y, ta, ta, ta, crean a hito, oh, y, que ca, que ca, ha, ha, no, que ca, que ca, ha, ha, no, honey, honey, epe, epe, ha, ani ani epe e epe haluko auke kere mutu kere mutu rangau ko auke kere mutu kere mutu rangau kere mutu langa langa ho fano leva ki mapuala ngifa leva ki mapuala se se kula ai ririka ai Lilika ke he kilima tangi kafai mai no o o kafai mai no o o hino ke he manava ta ta ta krea hito o i ta ta ta krea hito o i ke ka ke ka ha ha ha no a ke ka ke ka ha ha ha no a Go up a kelemutu, kelemutu long long ago. Go up a kelemutu, kelemutu long long ago. Kelemutu la, la, la, la, ho. Joey!
1: Tau tūra tau whakahaloanga ke rata ia mai manga hapungi pungi ni matamata kei nangoe tū mau ni ke matuta ki mwe tau ne alolongu na kua whakatakotaka ke rata matau tūru ke manga hapungi pungi ni tau tahe moho fiofi si fia fia fuke whakanako nongo atu ki ai ingo hawa tō mamuna ki anke māme hao ni fina tunaka ke hewa eva ai mitake lai ke hae mune ko mga liri te kai watupitu po seo si te ke hae mga liri si hoko mieta tuke mga hala mafana ko mitaki tua ia ia kakato mga hao ni e longona ngai ni ka ha e moko moko a mani e moko moko fa longona tu ki ai fuki pie me ni we ane ne fa fuka no no mo yam turki ai

Sa iho komai foki tu e mga hamatamatakei nanga ke mawehi atua iau kai matu taki atu iloana pini en hatau tulu tu whakahaloanga ke la taia mai mga ho ko mua nei po kai mga hapungipungi nei nei kua hoko mai atau tulu kiai kai mohaia liriu atu ke whakanakonong kai tau leo lolongo furufuro la pie me niwe nei kua whakatakotaka kai la tomu tau tulu ke he whahe tapu nei.

Hako mai tu ai mga hoke mawehi atoa iau matau mataka I nanga, kai whakau e oe tulong ke ham tūru te whakanakonoko mai, ke he hātau tūru tau whakaholoanga he PME niwe, ke nata ia mai mga ho pungipungi nei whakau e, hako fua ki tau mga ho kamata mai ni mta hola tūru, pale lai ni afi ke hoko mai ki tau mga ho nei, ko Dorinda Heka nei ko mawehi atu ki anono whaam tūru mo imenui ne mga ho pungipungi nei, tō liwa tau tūru ke whilewaia ke he whahe tapuka hau ki anono whaa mo imenui na Tōriwa tau tūru ke whereweia.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Koe tō leo ia, mai a ini tūsini, tau koutou, aonga whisi langa kali, mua bubblegum, ko la tōle ko mea ke ke rolongo mai, mua mai ke ke whakamawhana mai hata tōle tau leo ke lata mai hata tōle tau whanongo ke hata tōle leo taongo. Koe tau leo mune ko hata tōle ke ewa ewa atu ki ai koe maanga o tamakotonga ko la tōle kwa mai ke fuki ke whakamawhana hata tōle tau whanongo mai ke hata tōle a leo taongo koe PMN Niue ko Luana Whalanisi Bene ne kua whalwea atu matutaki atu mga hau atu ke hata tōle leo taongo koe PMN Niue.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Hi, I'm going to be singing a little leo ye mai he manga o tamo tonga ko meki ki whanononga ta tūl ki ai he pung pung pung ni. Tu ata ta tumu ni ki whanononga mai ki o atu ke vai vatu ki he manga ko mutalau ko I la tūl ko meki ki la longa mai ki whama whana ta tūl na pungi pungi ni. Whakalofa lahi atu ke mutūl ni mui whakaui kua whanononga mai ki ta tūl a leo taongo we PML ni we ko luana whalanisi Menien kua matutaki atu, wangahau atu, ke mutulu ke pungi pungi nei.

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: O te elangi liftu talmatangi ni utatu o lia mali nea suma tango fia lea lofu malanga leo le tua. Tfatalofa tua lipa ia sau tua lasi o Samoa lo fafong mali ni tula. Talofa lava maloli saifua malangi maina. Usi maloli fafonga I telefoni o lea salua asfa o kusa o luafi lusfulono ale lima tolitasi PA PMN I Aotearoa. Olo isa amon wa ya sonei nisi o lo ia mai New Zealand, nga lulue faatasi ma faamasino, lo ia matumaiti a onga, o lo a otawina I tu la fono po o lo a students o le atunu u, mo le faamalo si o tomai faafaufau tua, advocacy skills I tutono faamasinonga. I tolu wa sole neya o onga, I faatatau sole nga tu la fono ma tu la fono mo a inga, family law, mai tauna I faabitoa il faatinoino tu la fono ma le anganu o Samoa. Na faalia li taita ilangolango le Pacific Lawyers Association nea Elaine Ward, o le sanga faalilei o le poto faaloia, o le afa afaingo fiai o na maua e ainga maana la fanga le faamsinonga tonu, ili atunuu atoa. Na faalia le faangau le mali o le palemia I saunuanga Winston Peters faatitau ili faipulo le vanga faafaia le Greens, ya Lawrence Soon-Nunn. Peita I ele I esi fa'i unga pe ole a avese mailo na tofi fa'a minista ole va I fafo. Ise fi naunga vivele il palimene il vese utuanai na sauno aiva wasmana yo Peters I Aksunan etoe fo ilo na tunu go back to his country. O ia la fonga bo tupuele le fia fia tangata saina I New Zealand fa'a pia mtangata ala utele. Sauno ai palimia Christopher Luxon wa faa moe moe o le afita pa ima le afionga wa wasma na ya Winston Peters e so ala upule le neimu ta upu. E mana o le vaenga faa upfaya le act e tu watu le malo si faa tu la fono e faya onga e avi ese itu maiti ya onga faa tupu faa lewe lave maitu tonu upo tuwa onga. O lea fai nga faa vae fowpo le a new policy ale act. O lea faa tangai fai ya onga, etu inatu tamaiti faa tupo vivesi, isi no faa ngai vaa ia faa btoa. Ma o lea pui pui a fowi ma fai ya onga, ma isi faa lave lave po isi faa lea ngai na o ni meo to tino. Fai malisu I tau vaa o le act ya Paul Henry, o le neitu la fono, o lea au mayeni le malo si anga, ma le polo a inga, power and order, I fai ya onga, to e faa tonu tonu, waitu tonu opo tuwa onga. Mae te tauna ilo e faya onga, e amana ia la tou, mae au le tū la fono ia la tou. O le afa manino ele act, tu a oi lalo le vaenga iwa iwa, o le tū la fono a onga, po le Education and Training Act 2020, ia ilo ai faya onga vaenga I faatanga ma pui puia, pe a la tou ngā lulue ma le faa maoni. Mane tana faai u, Watu inatu situ sitaru sanga asu ito olua le yuni la kapia saa moa le palimia, le sunga la auli ala mali etoa le watea Schmidt. Ina ia teo teo ma auli faa mafolofola la velave ma faa fita auli, ua fiaile awale atunu. O le kapteni ala manu saa moa ya teo McFarland, ma le faya onga ulu po le head coach ya te le malu tu siyata pisi, na faa alia le palimia la lapu po le ngatele. Isi faa salanga maile World Rugby, ai maise wa ausia ele au le avanoa mo le ipo la lulangi tau sanga fong. Na tu ina atu le tusi, ina ua maua ili ipoti isi polo inga le World Rugby, e luisful fai tu la Italia tuai, ili faa I unga, I faa umatia ele langolango ili lakapi Samoa. Ai peitai, olo faa fitia ele World Rugby, isi faa I unga faa pea. Na ta ua ili ipoti ele Samoa Observer, Na feilua I sui o le World Rugby ma le palimia le tae o le Israele taluai, a o le I feilua I maisi waenga o le Samoa Football Rugby Union. Samoa, telefona o le neyaso manu teleina la tapua inga I inga pula I Maria Makelita tuu, so I fua.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.